DJ Max mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Panibagong apat na oras na kabulatawan. Dito lamang po sa inyong paboritong programa. Oh, solid tambayan na rin syempre. Sensya na medyo nahihilo pa ako eh. Parang di na ako ano, morning person. Hindi na yata ako ito eh. Anyway, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakatutok na po sa ating himpilan ngayon sa mga oras na ito, sa mga nag-aalmusal dyan habang tayo ang background nila sa kanilang umaga, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpasensyaan nyo na ha, kasi wala ang ating text line na naman mga kapatid. Nagkaroon ng problema yung cellphone. Hindi gumagana eh. Ano bakit? Nawawala. Hindi mahanapan, kaya sa inyong mga pabati, pansamantalang idaan nyo muna yung sa ating FB page. That's DJ Max. Alam ko naman panigurado karamihan dyan, meron namang mga internet access eh, no? Uy, necessity na ang internet ngayon. Ano ba yung iba ginagawang optional pa rin? Mahalaga na ngayon ang internet, kapatid. Para majority nga ng conversation natin, nasa ano na eh. Nasa messenger na, wala na sa SMS, diba? Usual yung mga nagano, SMS na lang yung mga ano, mga lolo-lola, ganyan. Mga tito-tita mong tumandang dalagat, binata, ganyan. Padaan mo nang yung mensahe sa aking FB page, DJ Max, di ba? Nanapin mo lang dun yung poging naka... Ano ba? Ano pa post ko dun? Hindi ko na itsura ko dun sa profile picture ng FB page ko. Basta makikita mo yun, DJ Max. Huwag mo na lang pansinin yung auto-reply nung page ko. Kasi ano eh, hindi ko pa na-edit. Napaghalat ang kakapanumbalik lang nung FB page na yun. Sa ano pa, sa kabila pa siya naglilingkod nung unang panahon din. Ngayon ko lang kasi naalala na i-edit yung auto-reply niya. Pero ang dami nang nagsasabi sa akin eh, hindi mo pa rin pinapalitan yung auto-reply mo, DJ. Diba, sa Tops Radio ka. Pagpasensyahan nyo na. Papalitan ko po yung auto-reply ko siguro mga next year. Yung ano, yung topic of the day natin kahapon, yung question of the day natin, masyadong yun. Pagbagabag, yun, di ba? Nakakapagpagabag ng damdamin, grabe. Parang di ko mahukay yung emosyon ng bawat isa dun eh. Parang ako yung sinisisi, bakit bumalik yung alaalang masaklap, di ba? Kaya iwasan ko na nga lang yung ganun. Positive lang tayo for today's video, mga kapatid. Happy-happy lang po, no? Huwag niyo masyadong seryosohin ng buhay. Ay, hindi.

Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Solano. Good morning, good morning, good morning! Sa mga magulang po na nandito sa Santiago, baka naman, sponsor naman kayo ng almusal ko. Patingin natin si DJ Nonim na ewan ko, sumasandali ito yung nakikinig yata sa atin. Feeling ko lang, nararamdaman nung third eye ko bandang noon. Pero baka hindi, kasi busy lagi yan si, ano, si DJ Nonim. Wala ng oras sa akin yan. Hindi na ako niyan pinapakinggan eh. Parang pag pinapakinggan niya ako, ay, aksidente lang na napakinggan yun. Ay, ano bala si DJ Max? Ako, nakalimutan ko may isa pa palang DJ. Ganyan. Mahal na mahal tayo niya ni DJ Nonim. Lagi tayo naaalala niya ni. Sa umaga, DJ Max, anong topic natin from Sofia? Wala nga po ngayon eh. Kasi ano, ipahinga muna natin yung ating topic of the day. Kasi parang ang lalim nga kahapon. Mag ano muna tayo, magbulatawanan muna tayo dito sa air, ano? Batiin muna natin yung mga kapamilya mong parang hindi pamilya turing sa'yo. Ganun. DJ, naniniwala ka bang madali naman na ang matching, magkamuka pa rin kayo from Stephanie? Eh di wow, di ba? Mama mo, sumama sa TV Patrol. Patang mga sagutan nino. Grabe naman ang bungad ni Stephanie na ganun ka manira ng araw, kapatid. Parang walang manners siya. Watch your ano ha, watch your nene. Oy, good morning, good morning, good morning po sa mga nakatutok sa atin sa mga palengke, sa mga sasakyan, sa mga tahanan, sa mga walang ibang ginawa dyan kung di magreklamo sa gobyerno kasi wala rin naman silang ambag sa lipunan, sa mga nagbabayad ng mga tax dyan ng middle class, parang tayo ang bread and butter ng bansang ito. Walang karapatan sa ayuda pero kailangan magbayad ng mataas na buwis. Kaya bumangon ka na dyan. Eto ba ang FB page mo, Bayaw? Yes, kuya. Napag-message na ang aking Bayaw. Hello there, kuya. JB Bakani. At sa mga kasama niya ngayon, sa mga kasama niya, mag-ingit-ingit kayo dyan sa Bayaw ko na yan, sa kuya ko na yan. Pag nalalasing yan, nagiging si Samurai Jack yan.

kulit naman. Si Sir Ramos Juvenal Jesus. Hi there, Sir Ramos Juvenal Jesus. Bangon. Na sa mga sandaling ito'y nakikinig sa atin. Mukhang magandang activity sa labas. Teacher, ano po yung activity na yan? Oh, nagtatagot-taguan sila, guys. No? May mga pa-blindfolded. Parang gusto kong maki-join. DJ, anong topic natin? Wala nga! Pag-usap lang tayo ng normal. So, yung ano, pag-usapan natin kung paano natin mapapaunlad yung ekonomiya ng Pilipinas. Kung paano natin, paano tayo magiging isang matalinong botante sa paparating na presidential election netong 2028. O ngayon pala, mag-seminar na. Tayo masyado nagpapapaniwala sa mga sabi-sabi. Ayaw natin sa mga scammer, pero nauuto na mga tayo, di ba? Ewan ko ba sa ating mga Pilipino. Dinadamay ko yung sarili ko rin kasi minsan nauuto din ako. Pinangakuan ako ng 100, sabi, isulat ko daw yung pangalan. Si ano yun eh, si Secret. Good morning po sa mga nakikinig sa atin sa mga sasakyan sa mga sandaling ito na tayo ang background nila sa kanilang joyride at road trip sa mga dadaanan nila. Saan ka ba kasi papunta ngayon? Bakit parang gala ka ng gala dyan? DJ, magla-live ka po ba sa TikTok? Inaabangan ka na. Grabe naman ang inaabangan. Parang may nagawa akong kasalanan sa inyo, ha? Ano na lang tayo, yung mga nakatutuwang mga linyahan ninyo. Send nyo sa akin yan para mabasa natin online. On air. Mahaba ba ang oras natin?

pagsasamahan. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga naiwan dyan, buti nga sa'yo. Inang iwan ka kasi nung una. Sa mga ano naman dyan, sa mga di pa iniiwan, oh, ingat-ingat, paparating na. Nagani na yan, tandaan na naghahanap ng iba. Unti-unti ka na niyang binibitawan, hindi mo napapansin. Ako na nagsasabi sa'yo, kung naghahanap ka ng sign na yung jowa mo ay may iba na, eto na yun. Eh, joke lang, loyal yan sa'yo. Overthinker ka lang kasi ate. Kuya, di ba? Pati in between. Overthinker lang kasi kayo eh. Kaya, ano, kaya nawawala yung mga mahal nyo sa buhay, di ba? Anyway, let's get back to the music mga kabatid. Again, ipadala nyo muna yung mga mensahe sa aking FB page na DJ Max sapagkat patuloy pa rin ang aking paghahanap sa nawawala nating text line. I've got here a song from Maxi Andreson with a song called Halika Na, Lika Na. Back to back with SB19's Adunka. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name is DJ Max.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Tom, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, eh, yun lang.

0: 45 minutes past the hour of 8. Mga kabatid, good morning, good morning, good morning! Kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Yeah, yeah. Parang medyo lutang tayo ngayong araw. Ah. You've just heard a song from Daunella featuring JR with a song called Sing. For those of you guys wondering kung anong araw ngayon, today is August 12 nga po mga kapatid. Araw po ng Miyerkules. Happy happy birthday sa namaya pa akong ina. Happy happy birthday din po sa lahat naman nagbabirthday sa mga araw na ito. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Magpasaya kayo, di ba? DJ shout out po kay Seleni ng Vintar et Chagwe. Big shout out to Seleni ng Vintar et Chagwe. Message from Rembert Castañeda. From Maricel, DJ pabati kami dito sa Minati Uno, Kawayan City na laging nakikinig sa programa mo. Ang kulit mo siguro sa personal DJ kasi ang kulit mo sa Erin.
1: Erin naman, grabe naman.
0: Saktuan lang po ang aking kulit. Actually, ano eh, shy type ako na tao. Ako yung tipo ng tao na ano, na makulit kasi syempre trabaho ko maging makulit. Pero pag nakilala mo ako sa personal, siguro di tayo mag-iimikan. Happy birthday po kay Doktora Charito Kakayan. Happy happy birthday po to Doktora Charito Kakayan. Pagbati mula kay Sir Rembert Castañeda. A shout out Kyrie Madela of Taps Alicia. Bakit? Ba't nanonood kayo, ha? Layong klase dyan, ha? Ginagawa ninyo. Ba't parang di nyo sinusurrender mga phones ninyo? From Cassandra. Ayun. Kyrie Madela of Taps Alicia. At sa mga listeners po natin dyan ngayon sa may Taps Alicia, good morning, good morning, good morning. DJ, anong tawag sa isdang matamis? Haba naman nung spaces niya. Eddie Balyema. Pinsan yung mga joke talaga ng mga listeners natin yun na nagiging dahilan kung bakit parang tumataas yung hairline ko. Anong tawag sa problemadong pare DJ from Grace? Saan yung nakuha itong mga to? Doon po sa ano, sa FB manager ko, sa page manager ko. Anong trip niya? Eddie Deep Breeze. Kalimutan na nga natin to. Pa-shoutout po, 12ABM Taps Alicia. A big shoutout to 12ABM ng Taps Alicia. Bakit nanonood kayo? Anong ginagawa ninyo dyan? Wala ba kayong klase? Report ko nga kayo sa mga instructors ninyo, ha? DJ Noni mo, may mga students na nanonood sa live ko ngayon. Halatang ano eh, halatang dili nag-aaral ng mabuti ba? Joke lang, baka ano nila, baka vacant time. DJ pag-greet po si Judy Kumba. Nasisig burger na siya. Ay ano, ambagan nyo naman ako dito. Baka naman, sa mga viewers natin dyan, may maligaw na magpadala ng ano, ng Jollibee. May maligaw na magpadala ng almusal. Parang ano eh, parang kinakain ng small intestine ko yung large intestine ko. Parang nagsasanib person na sila, gagawa sila ng panibagong internal organ ko. Uy, thank you for following me, Sofia Omengan. At sa mga patuloy pong fuma-follow sa akin at naniniwalang may silbi ako na tao. Marami-marami salamat po sa inyo. Sa umaga, bangon sa kama, sigurado ng araw. From Russell, DJ, anong tawag sa palakang nagluluto? Bakit may ganito? Wala lang tayo yung topic of the day, ganito na kayo. Eddie Cook, sabi. Hi. Tanggalin ko na nga yung social media manager ko. Bakit kasi nanginilam pa yun? Dapat happy ka lang lagi, DJ. Always remember that behind your smile, there's a teeth. Di ba dila? Nasa likod ng smile ko? Ah, okay. May ngipin muna kasi bago yung dila. Okay. Eh bakit hindi ginagamit ang ngipin sa ano? Yan yun na. Ba't dila, di ba? DJ, asan po ang ating text line? Hindi ko nga alam eh. Ipapablatter ko na eh. Nawawala kasi. Ewan ko kung saan ko nahulog. Na ano yata, nadulas sa bulsa ko kagabi. San-san kasi nagpapapunti. Nawawala din ang aking driver's license. Mukhang kailangan ko muna affidavit. Tuloy po ang ating non-stop na kulitin at tugstugan. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang sa inyong pananghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sanchez Lola with a song called Pasilio. Back to back with Cap of Joe featuring Janine with a song called Tingin. Keep right at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy the song.

9:11 on the clock, and you've just heard a song from Tipi Dos Santos and Sam Concepcion with a song called Daddy. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Still keeping you company till the hour of 12 noon. Big shout out to those of you guys na nakikinig at nanonood sa ating live ngayon, as well as yung mga nakikinig po sa atin at nakatambay sa ating programa sa kanikin ng mga tahanan. Hello, hello there! So mga kababayan namin dyan sa Quezon, San Isidro, Isabela, na alam ko't alam nyo na nakikinig kayo. Kasi kanina dumaan ako sa isang kanto. Lakas yung sound trip eh, naririnig kong Taps yung pinapakinggan. Hindi kasi pwedeng tumagay noon after film natin. Kilala na kita, Sam. Si Sam YG pala talaga. Di ba nakasalasalit ka? Bakit nandito ka? Kamusta ang ano, ang buhay-buhay mo, Sam? Di ba nursing ang kinuha mo dyan? Bakit nandito ka, ha? Naligaw ka rito. Anyway, sa mga bumabati po sa ating text line, again, hindi po available ang ating text line. Asaan si No Name? Si DJ No Name po ay nasa loob ng kanyang damit. At for sure, nag-ano po kasi siya, nag-inspect para sa greater good ng taps natin. Diba? Siya po ay busy ngayon at nagpapakapal lang. Papakapal ng kanyang buhok. Ang kanyang bulsa, yun na sabi niya sa ating kahapon eh. Isa na lang ang makapal sa kanya, yung bulsa niya. Anyway, a big shout out po pala sa aking kumpare na hindi na pumayat at patuloy na lumalapad. Ang pambansang tangke ng Etchague Isabela na ngayon ay naniniraan ngayon dito sa Santiago sa siyang sampid. Mr. Mengal, 1992. Paring Darwin Madriaga Salta. Sa management nga po ng Oriza, bakit po inahayaan ninyo yung mga empleyado ninyong nagsiselfone habang nagtatrabaho? Nanonood sa live ko, nanggugulo dito sa live ko eh, si Paring Darwin. Naman si Aiza makatawa. Oye, big shoutout nga rin po pala sa, sa 7th Cup na nanonood at nakikinig sa atin kahapon. Kay Host Edward na nanonood sa live natin at

Meron ko ba dyan, ano, peel asam na pwedeng magpapayat at magpaputi doon sa kakilala? Kasi si paring Darwin, kapag nag-brown out, may ano yan, may kapangyarihan. Ano yan, nagble-blend in sa, ano, sa kadiliman. Hari ng kadiliman yan, ng mga panahon namin. Grabe ka, Sam. Grabe ka, Sam. Para kang hindi estudyante nun, ha. Sana binagsak na lang kita nun. St. Peter once said, kung pagod ka na, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Kaya pahinga ka na, DJ, from Ikang. Sinabi ko lang naman na parang, ang tawag dito, na medyo masakit ang aking likod, kulang sa tulog, yung anong may mga racket kagabi, di ba? Sabay nagsisi. Oo nga. Sana, di ko nalang pinasa doon si Sam noon. Uy, ka-apelyedo ko, bawa. Di po, ano yan? Joke lang yung apelyedo ko na yan. Tagasan ka, baka maliit lang yung angkan natin. taga-Kabagan ka ba? Taga-Tumawini? Taga-Reyna Mercedes o taga-Burgos? Karamihan, nandyan ng mga bawa eh. Tsaka, unti-unti na dinodominate ang Santiago. Reyna Mercedes, o magpinsan tayo. DJ ang tawag sa hangin na nakikita from Prince. Lolo ko po si SB Bawa. Ah, okay. Pinsan nga kita. Kasi ano eh, magpinsan sila nung tatay ko. E paano na face out ang mga people? Kaya nga. Nakahanap ng pinsan. Bakit? Ayaw mo makahanap ako ng pinsan sa live ko? DJ ang tawag sa hangin na nakikita from Prince. Eddie Boo, hangin. Minsan kasi talaga nun. Minsan nakakaubos ng dugo yung mga joke na ano, na mayapa. Kasing! Tama ka na dyan, paring Darwin. Oh. Anyway, again, hindi po available ang text line natin sa mga nagpapadala ng mga mensahe na sa ating text line. Padala nyo na muna po yan sa ating FB page na DJ Max at doon natin mababasa yan. Or kung maligaw man ako sa inyong FYP sa TikTok, andun lamang po ako. Pwede nyo pong i-comment ang inyong mga pabate. Sam, magla-live tayong tatlo nila Darwin. Kayo ng tatlo, bahala na kayo. Pwede dito na lang. Ano ba naman yan? Iano ko kaya, i-guess ko tong tatlo na to sa live ko. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Darren Espanto with a song called Dying Inside. Back to back with Evan and Jaron's At the Distance. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: Labs Radio. Feel the
1: love. Mommy, try to tune in on Tops Radio on Monday at 7:30 a.m. for the live coverage of our flag raising ceremony at Tops.
2: Anything special?
1: I'll be one of the MCs, Mommy.
2: Talaga, anak? Yeah. I've heard in the past, MCs and participants in all events of Tops are just the students.
1: Yes, Mommy. Every student is given a chance to experience being a participant or MC in any of the events.
2: That's actually one of the reasons why I enrolled you in Tops, anak. Good luck. I'll also tell your dad to listen on Tops Radio. The mornings are much
3: brighter. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tops Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Fine. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tops Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tops Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tops Rojas sa Tops Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tops Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tops Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tops Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tops Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tops Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tops Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief.
1: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Yeah, since as part of the DNR's mission of bringing DNR services closer to the people, the DNR region 2 announces their DNR Express permitting on wheels. Nagaganapin po dito sa My Four Lanes Plaza, Santiago City from 8 a.m. to 5 p.m. on August 27 to 28. Bahagi nga po niyan ay yung mga different services na ino-offer nila. Gaya ng environmental compliance certificate, tree cutting and chainsaw registration, certificate of non-coverage, and many more. For more information, you may contact them at their FB page, EMB Cagayan Valley Region, or at their website, r2.emb.gov.ph. Slated on August 27 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. po yan, mga kapatid, dyan po sa My Four Lanes Plaza, Santiago City. That's the DNR Express permitting on wheels. Yeah. Parang mali yung ano ko doon na stress. Anyway, good morning, good morning, good morning pa rin po sa mga nakikinig po sa atin, sa mga naka-tune in po. Sa mampanig kayo ngayon na Santiago City, ng Isabela, ng Cagayan, o basta ng Region 2, hello po sa inyong lahat. Kahit nasa ano po eh, Palawan, na, kasi andiyan si Doc Reynald. Hello po. Pagbati din po sa mga nakikinig po sa atin dyan sa My 7th Cup at sa mga iba't ibang establishment na tayo ang background nila sa araw na ito. Maraming maraming salamat naman. Likewise, good morning po sa mga Tapsian parents po natin na nakikinig sa atin ngayon. Hello, hello there. Diba, napaka ano naman pala, napaka in demand naman pala ng ating radyo. Ang ating boses, kumbaga. May nagsasabi dito kanina na ano ba yun, kamukha ko daw si ER Ejercito. Grabe naman na naging kamukha si ER Ejercito eh. No? Naging kamukha pa tuloy nung ano. Tama ba siya yung gumanap na Asyong Salonga, diba? Correct me if I'm wrong, ha? Kaya lang kasi nung bata ko, madalas kong mapanood yung mga pelikula ni ER Ejercito na ano ba yun? Parang related sa mga adik-adik, ganyan. Kaya parang ano, parang siguro, sige, tanggapin ko na. Wala na eh, sinabi na nila na kamukha ako doon. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong problema ka na. Sa grabe ka naman na yan. Unang kita ko pa lang sa'yo, ano, ang tawag dito, alam kong nakabarang buisit ka sa, ano, sa buhay. Anyway, sa mga naghanap po sa atin text line, kasi may nagchat sa atin na isang Gen Z, sabi niya hinahanap daw ng nanay niya yung text line kasi nagte-text daw yung nanay niya sa bahay, hindi daw nababasa yung message niya. Hinahanap ko nga po, hindi nga po available yung text line natin sa araw na ito. Gawa ng, anong tawag na rito? Gawa ng, nawawala yung ating cellphone. Hindi ko alam kung saan nailagay eh. Parang feeling ko, yan, pinagdisikitahan yung cellphone, tapos yun, hindi nalang binalik. Diba? Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. Alam ko sa mga sandaling ito, nagmemeryenda ng karamihan at naghanap na magandang background music habang nilalasap ang kanilang mga pagkain. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Phil Collins with the song called Another Day in Paradise, back to back with the White Lies, First Love Never Dies. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Departments of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole Region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Congratulations, TOPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TOPS Santiago Campus. Congratulations, TOPS Santiago!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region, not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better.

0: Hi, Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So, may ask, do you recommend TAPS as well?
1: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing.
0: What do you mean by that?
1: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office, and they always make fair action or decision on any issue that arises.
0: Cool! Nakakatawa ang ganyan! At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
1: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
0: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
1: You're welcome.
2: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
2: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: yun lang.
3: Hey, hey!

0: Alam mo ba ang sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigis na tayo. Para pak na pak!